Today is 1st September. And your more long, happy new month once again. And your kanima bi pepe yin. And your losi bi pepe bi ta ti man kunle. Ni bi ta ti man jobale. Ni bi ta ti man yika otu. Ta ti yika osi. Ta ti man swepe baba mi. Mo bwi oga. And your lupe, how soon to yato gede gede. Loni to jo jo kini. O swele ke san. Odun 2026 oni to bo si ojo isegun gbogbo ona lolorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony on ti mo gbo niyan sa eja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo yin mo me kunle gbogbo yin sister wole kunle fun gbogbo yin baba eja do bale eja ma yi gbogbo yin brother eja ma so ko se oba to tun ji ori osu titun iwo na re o akaso elekesan ogo ni fun Jesu eje sare dele agbara ka jo fori tase kin to wa ran yin se eleyi ta o se to da yato loni ti awe wa bere lo su to mu ojo ibi woli o dekunle o su majemu mi o su ti olomo ba mi mo tu ipin awon gbogbo eni ti ngbo mi se o su ti olomo mo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon olugbo mi nibo lewa eja deli agbara.

Yes. O se ki gbegbe Jesu o ba se oba to je ri osu kesan mi. Olorun emi awon woni o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire. O lo je ki n tagi osu ni osu iyanu. Ye o de eyin eniyan mi eyin mi o ni nigba ti e ba yin mi ma je ki sun fun ile ko jade iyan tumo si pe ile fun ra re yo bi nkan to da fun olosu ha gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mami eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woli o ma se titi lai lo pe mi lodo re jesu oluwa wa jesu oluwa wa mami ati dadi e dide nle osu yi osu re ni ni biki bi te ba wa o to di pe ma mo su aso tele kongbe si ara yin emi olorun mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi teyin e mu eyo kan ninu omi mewa a lo mesan yen omi mesan ti to owe a fi we laipe yi oni ni waun ojo kini osu kesan odun 2026 osu baba now eyin kan eni lo lati lo bomi njo le lo bomi wa ike to ba se towo bo iko pa mo towo bomi yen wa si mo fi kan oju re because ori na ri olore lo su yi olore yo ri na ri wo na oni ni ojo kini agbodo fi se awewa ebu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju tin ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bomi wa si fi bo oju bo ka to se yen e koko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki haleluya la mesan ati wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki haleluya la

0: aso tele wa ma towo bo mi omi ton fowo kan ye wa ma fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu meri o didandan ati wonu osu baba niyan ire gbodo ba fun o September October November December so to get you me so gbogbo eyan mo lo esu mo to si jajo ki hallelujah la mesan gbogbo eyin ta yo san so ni bi te ba wa somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni eni kan ni woli kin la fe bi break emi oluwa ni ka lo agbon loni coconut
1: ati eyin meji meji I si pade mi lori YouTube, Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade
0: ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyan mo lohun ni bo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogun se nje ti olohun aside ore majemu na loni laarin oni se ojo meje sugbon ti eleyi to ri po special e meji meji la so re majem ni agbara eni to ni aye atun mo mo bo aso ni pe ni bo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so eleyi fun ogbo eleyi sa angeli oluwa yo fa wo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa wo awon mo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo ko ti eni kan mo se ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe eleyi sa bi alaboyun ba loyun to ba fun osu mesan imo bi mo ni ah mi o moyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jigujigun ase eledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati nu osu yi lo oya bi re dale in the name of Jesus Christ to wo yen bomi oya fi boju ah egbo aso tele yi ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o ere to sa ni osu kejo osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase eledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wi ni mi o da laba loruko Jesu ere yen lo su yi yo pe oju osu yi lo jere ju in the name of Jesus Christ to wo bo mi fi bo oju mami mo de jare because bi eni kan ba wu olohun kan ti o ba se olore oju re ni ohun to ba so ni ogbo emi olohun lo mi si yin ni gbogbo bi te ba tin gbo mi gbo eleyi to wo bo mi ni bi ki bi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi ki bi ti iyanu re asi owo eni to di to nilo owo eni to di mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olohun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo sota se ta se ko jade wa loruko Jesu towo bomi oya fi boju elima na shato bahala ojo ireti ki da lai lai ojo ibuku ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta abada shada buaje helea ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko Jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bomi fi bo oju re loruko Jesu wa yo gbogbo eyin te ngbo mi ni bi kibi to ba tin gbo owo je ito yi won ni pase ni won ran mi ni ise ti a ran iko ki pa iko ti tobi si ni en to nbe inu mi ju eni to nbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won se ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko Jesus o ya jabo le in Jesus name oluve towo bo mi fi boju ati bere se woli niyan o on ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa lo ba won sori o ti sori tele o tun bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o gu agata yade bosa ire to le bu mora lati osu kese ilo mama bo ba se ami lowo keje ti belegbe ogbo loruko jesu o ja wonu aye re o ya gba gba in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi goju bo se nbo lo ni konbe konbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o nwo aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati le re esa eyin kan le ni adua yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to bi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bomi kataya dali abados mo wu ni o mi o da laba loruko jesus anu ye ko dite fun o lojiji in the name of Jesus oni ni won gba anu kia kia lo su towo bomi fi boju wa gbo ileyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alayan le e ti won ni ko ma mo ni to aye re ko ma so kiri ale pa to lohun ni ji o se mi loni to ji ojo kini osu elekesan oluwa se nbe ti emi nbe layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju wa gbe yi osu baba balawa yi osu September October November December bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o ninu osu keso yi osu baba ba yi ma si ami je ko we o wa ninu omi ire a ba fun o owo a ba fun o eyi a ba fun o visa yi a ba fun o ile kiko a ba fun o losu baba ba ibi oni bale sile in the name of Jesus e towo bomi e fi boju bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da maje e kan la mo so re majemu losu eyi to je asiko ta side loni oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san lakoko loni gba jo ba mi di bi ojo keta si keri o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esin gbo na o le jere ile na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye omi mese san to ku e lo fi we laaro iko to lo o si ni lo mi mo yoku tun diro le ta ba le leyin wakati mewa si mejila le to le tun fun mi mi we e to wa daju be oni pe an lo sori YouTube Facebook and TikTok oni ni wa ni ago mefa bo gba ti o ba di 7:30 yan lo gba ti o ba bi di 12 a tun pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fo su isere ibere osu baba ba ni in ti o si ba fun o wa dupe lowo olodun titi ojo aye re an lagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gbagbe a le lo akan anoint e gbogbo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan be to ti
1: awon kan 21 kan be to si ni agbara olon iyen dola ni igbara di fun birthday woli odekunle epafras amana kwa menasha oluwa wa ni kin se nkan kan to yato ma so be se wa iyo die le emi no wa fi iyo te do temi na si lori Facebook odekunle epafras odekunle epafras oni ke lo wa eyi te ngbo mi lori Facebook bayi mo tun pada bo laipe e wa gbo ikilo mo ba edo olon kankan chat o lori Facebook mo ba edo olon kankan chat o lori TikTok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isiyi mo be ni kankan chat o mi bayan chat ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing on meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olorun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti ma toro gbogbo ibukun ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti kole ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le gbogbo e ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alive eku ti won fi nja ololi emi alive eku to nla to nje loju orun ti o je ko bai iranlowo oju aye pade mo bo se towo bo mi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bo mi fi bo oju in ton dan wo enikan ni woli e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to su wa dupe po se be ninu iwe 1st Kings chapter 3 verse 3 ibe ni Solomon ti wu ebu egberun malu and on la fi se yastik on lo se geset ta fi ni kawon eyan mo ru bo 22000 o le ruju be lo mo si mo ni e se ta won mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo su o lu fe ko ni se ko ni da opa iwo kan try o won ti o tele mi beli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu now gbogbo eyan omo lohun mo fe ko fi iwo bo ba da majemu pe lo su e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo o ni majemu ti mo ba David da le mi o ni da olohun ki da majemu majemu le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni onkan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin o akobu okele ki ra won be ba we se n ba boys e je won won ti won fe koko se ti won account number church leleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade Olufe dawo in to nse ni po koko fe jigbo to luwa loni ojo kini ba se se niyan ti o fi di on the 7 e meji ni emi oluwa ni ka so re majem oh my god engineer e si lekun fun baba asiko yen ni o ma ru ebo re yo si seju and e wa gbo ile keji to tele omi to mu ni ago kabo ta ba fe break to ba ni bottle water gule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pamọ asiko yi nkan ko mo jabo si emi ti o ja yi osan ti o josu yi osan yo wo do e baba e kaabo e

0: e se baba e je wo mo pada lo gbogbo eyo gbe omi dani omi to ni lowo yen ti n ba tin so ile wa su ese kan si waju ninu we Psalm 24 verse 1 bibeli ni ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati gbogbo awon to tedo si inu re o fi di re so le si ori okun o si gbe kale si ori awon isan omi ase gbogbo ti olon si da gbogbo to da on lo fun loko gbogbo e lo si ni ori ki won gbogbo ti olon da on lo loko ti won je enikan ni bi ke ni bi afefe ase ajayi ka ni o ko ti gbogbo aye npe afefe ajayi ka lo ko ti won so e wa wo ile to duro le lori ajoku mo bi lo ko ti won pe ile aye lo pe be bibeli ni toluwa ni ile aye gbagbo pe imole osan gangan oni mo fi ogo orun oni mo fi han opopon birimu birimu oni mo gbe ogo osupa ati irawo jade boku oba kun o le mo te npe lo supa osupa to ba jade losan gan won kan mo fi wole ni aye gbagbo pe aso fufun ni ogo oku ibale ni ogo midan enikan ni kini gbogbo asamo yi o ko ti aye npe awon kan ye niyan sugbon ko si eni to ri di omi aye wadi omi titi won ri di e olobi je pe gbogbo science kuku panupo ohun ti won so lenu ni pe water is colorless, water is odorless, water is tasteless ati be be lo tori pe won ri di e mama sun omi si waju lato sun yi lo aye o to ri di e mo igba ti aba bi di osan omi yen danu bottle ko gbodo danu meji o so ni o su ise iyanu leleyi emi oluwa ni kin se gege bi woli ise woli ni o ri to ri gbogbo eyin te loyu dogbon gbogbo iwo to sa isan dogbon to ba ti di 12 ba wa so ti omi je gangan ati ta fi se o je nkan meta agbon to fi break to lo mi nu eyin to je sise omi leyin na ngba won se tan lo to di white elekeeta oni omi to gbe lowo yi o e da sibi kan pamo ma soro omi a fe bere si gba testimony latenu e lo ni percent mo ni o se loruko baba to ma ti temi mimo osu ni o ku yoju kin to gbadura fun awon omo olodun ti won bi loni eyin omo olodun le fe san ore majemu yin loni akobu okele mo ni ki ra awon bi abere ore majemu ta mo san lekan losu laarin omi si on the 7 oluwa ni ka san le meji meji lo sey losu yi bi ogo se nje ti olodun account number church ni ma fun o akobu okele ni ki ra awon be koko side ko fi ore majemu re side meji meji ni emi oluwa ni ka san losu yi e to wa daju gbogbo eyin te ni da mewa ati ore mi na support o le fi si ka fi si se o ya fowo re polu 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade woli tin du yi mo tin san re majemu to ngbe mi yo tin le ni 25 years bi o ko se nje ti olohun yo tin le ni 25 years ti mo ti ma siri ti nbe ninu ore majemu e je nde mo iwe Philippi la ka loni o ko to nkan chapter 1 titi wo chapter 4 Philippians 1 titi wo chapter 4 eyin omo olohun woni an bi loni e kunle o mark birthday re ajo mark eyin omo September sarajo o su ilo su wa inu mi se dadu tori nti o se laye yin ni o mo so pelu ase aye re ko gbo ipirawo to nbe ninu re ko bere si sise nkan meta ni nbe nu aye awon mo September a mo so gbogbo eyin omo September ateyin te se wedding in September ki ori yin ko so ire ko ri yin o gbe yin debi ire ki Jesu o gbe yin debi ogo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so tele si aye president wa ati governor wa pe láti osù kẹsàn yìí lọ kí ìgbà kan bẹ̀rẹ̀ sí san wá ní Nàìjíríà lọ́wọ́ yín in the name of Jesus Christ. Ẹnikẹ́ni mo fẹ́ ṣe àtẹ̀stímọ́nì dáadáa ni kí ilé ò tó sún lónìí orí tẹ̀stímọ́nì nọ́mbà yìí ni kẹ́ ẹ ṣe àtẹ̀stímọ́nì yìí sí ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ ṣìde tẹ̀stímọ́nì lóṣù oróṣù tẹ̀stímọ́nì làwọn yìí olùfẹ́ nọ́mbà yìí ni kẹ́ ẹ lò
1: 080-88-71-65-66 ẹ send the message ire àtànú kọ bá yín you are blessed. It is worth it.
2: Hey there, did you know that you can now listen live wherever you are in the world? Classic FM 94.3. That's right,
3: scripture
2: you
3: can now listen says,
2: everywhere.
3: The Classic FM app is available for Android before him. iOS phones. He's a God of mercy, but in exchange, he gives us grace.
2: iOS store and simply select Classic FM 94.3 from
3: is the energy of heaven.
2: You get to hallelujah. Right now, and also don't forget to follow at Classic FM 943 on Facebook, Twitter, and Instagram.
3: Receive grace.